xiong ke la ngi xie song ba dang wo ya song ba di e je ji le ji gong zhe lam de ma ku du ba ku yin wo ji ge ngom da xin du ten nu zi sa jiao ka ka pe ma gan zam ge men ji e ge da cho bli na e ji la za cho bli ga cho bli ga tu ri lem nang a lem nang je na di wo mu nu ba lem nang ba sei dai e kemren mak koi ba jatem ya ka koi nangu mer ni lem kem ngan chik te ba jakham kem kai mer ni je bang mi ji gang pe chob li kak tu la za pe me ri gang bo tu ne chob ji ka ji pe me gang lem nang gang ti u che su mer ni ti u che i ji yun nang mu nu da che den ri ba ti ba tan nang pe je ji de u lung rik tada lang an yin ba yin lung ning ri se ga tang he ji wu xin gong zuo ning yi dan ha zuo sha ge mu ni je ha za zhang zuo guo rong mu pe bu mo ni ji ha zuo dong me sa da ne ga pan xiao tang xian de se ji sa ga mi ji dim dong jie ling da ru cha de dan ba ye zuo ga dang a dang ni elam broken ajel hamok tegal yun joga shanme shabro broken samin yorgan ning remok tayang samgi mi jaboya mi pwebo de mwebo de kanjen toman ga tesik la kada jin darje changsik ji nya thanga sije nenga heji gongjo ni josak ge mun ni sheyu ra so mo ni kap ije kandama Tongjir chosok, choblika, sozok, bangamp, rangang, choksur, pipjok jangsoka, pipdom sinter, chokambo bang mizina, ransotok sajaktor, lejikongjone, cho, shakimun, ransotok sajaktor, chokambo, it pipdong murni. Rangangi choni, also gen, seve, gyutan dangtoni, also ejector, pipodong. Ejik lejikonjo, dark pi, name, nato, namu. Sending the you, Rimuchek, Ken, Tarsamuno, Chanu, Mulk, Tumbura, Ning Piwang, Ta, Angadain, Summon your proya, Maknamenato, Uyaya, Chick, Lazak, New Tang, Tangaje, Timrika, Pio, Lem, Nung Road, Tamusum, your pro, Samy Michabo, Yao, Sigu Murni, Jayab, Chicky, Sundangum de, Canon. Your pro yame sa pew. Jasu gongzo ni se yu mo ni. Gepi ni jasu gongzo se bu le. Jasu gongzo si. Desi zak kata pui. Sidu. Kata ne mungu ring desi kata. Umdin ni jebok cha pui ya. Jit lasu gongzo si. Gepsi uya nyaw mo ni. Desi. Jardar kardang jime di. Gepo jave. Tendu da gipul. Jasa jave. Kene hong de losum song, kebo shere jawa diling tam she soba dang, kebo song ten gombo, hang tu shindu nyebe, ngang lajik gongzo, kamdi song dike jemeso, emerson ngang lajik gongzo se, peplam chokla hoigel ma jungam, lajik chogo dang je kukor nam, lamjang chusum jidar jedekal, balche meba, boedu jemba ne, She sung po dang ti yidin tu la chik gong chok ki di ke chik su la. Cho wo shing po shing te jang tu chuk. Haka lu ke shing ta dang ne yung. Kya chu, tu che jun shing yun tu kil. Mak rung mun tu lam dun dun me dik. Sa ta rin yang tap ki dun ne yung. Pai tu di ki pun tun chok par shok hu ni. Na ta she po le chik la chik gong chok si kip she. Ta dim ni ka tre shi she tar pu ya. Ti hu ya nyum tre shi she tar. Kher tangma, krimani la munu ut, keb sheyu, timri kangayi puidu, ni jaza zangani kebok sem, jana kebok sem, jana yarray, tomri sum gayi, kebok sheyu, deshim maru, uya nyakbole, keb songten gombi, tu shindu nini sim dersa munu shin, chik, shinu nina lheji gongzo she, rimbar asa nye ngizu kamdi, uya, Tur nangu mwen, leji gongzo sem yin. Yi pime shoka gou duk umdinde marasa nan. Leji gongzo ni yiku,

mi yarab chen mi chelam namda ne kan she melong yar da te ya biri si ya go chi ya khor yu chi na ko du gu chi ni ha jang san shin ge ta ni su ma lung war se no la chue she ba na chu ta nga dang ko sa yu thong yu gen yu gyu no long chue chi ne me gyu be dak ra go ye menu kyam ra go ye menu e chi be but ti ga midel ngo do ti ga a chi su ya ejik da beje thong yu chi kanu ti ya ko sum bu ru ni chu ba chi ni ta chuk je ba din je ba la je me ki phanen du ba dang chuk ji ni rang she chu ke din tim bu ya kan chi na sha ejik da chik da ngat ni ya wa ni wo me no ya bi ni she u din de ke din ya go yin sam ya ejik thor phan ba chi lan du ko so ji ji de ji ni jing ne je je sang so ju su la yu ju me ba yugyu meba dang chukji nye da jingne jit utni braining shang da brelo shang lo nye dum it mono ya ya ejik pe changpa dangsha ya ya jik peju thong yugji chungyi bani chuksumba ji ngering dhewa jir nyomshing shengi penjo la musebe chado pongwa dang chuksum nye da chiksumba ji itni da ngering pena shok shok ni kyam shok ni ngering kyun ni munu ya ya jitang ngoto di samtong ya ejik minangku penjo longjo noyi na ichi chik prado ya yi munu buru nye ichi chik sumba chi ni jushi ba chi yoyu chen dang dro ngenbi rikla mingye ba dang jushi nye ta naka jibli chi sini nye na yoyu chen ta mi kyodur nekan ning umtin ichi minuk dro ngenba ning diye idang matka manyano ya ya rangchu chi songte yu ya yu chi chushi bani eji gu chi leng ji nga jam sing xiang ji lo ro cham ba e cham bi ma khe ba dang jong ngi chi leng ji nga dang ma che gyu ma chi ne me gyu jong go su ning eji ji je minang sha ge din di sha ne di shu ro gu ni it de ya eji ma chi at khe ba ya yu ji na ga chi leng ji ni chi gu ro je zin ni ne na chu si gang la yang ka che sue bi thekpa chi xing loho yangpa dang ju ju go nye ta jikro chi itni ta chuek toga ina cha sik toga ina zi ne eche chik ta koudukp rangi kurte yu ning eche chik ta sinye kosula rang it lega ba chi rangi kurlong ya yakte yu ya yu chi naka jikro chi itta danga it grangak tog mara ya ya dudu ya marati shusu chi ichin I jakbol da nata chi nga dang michu changma la chu michu changma chu chu mimbar la michu changma chu chu neng gu nada che si nge na ta konjo sum la lamar su ne gubi che ba dang ji nge bo da u zung ne da ne ta ge dim di xiong du mo nga dang nang bak lum bu ti yin bur yak bu nga dang yong zo nang bu yin nye du mo i nang bu yin nye gu ji ki pan mo do du mo si nge na nang bu ji ga ya xiong du i je da konjo sum she de ba ya dang yin bur kyam ru ya dang yin bur it ba si nang tan din di rang e kan ya kyap konjo sum she ga ching ye du kyam ru ya dang ji ga din di ya ya go su kyam ru lab ji yin ga din di no o it ba ji tan din di ha go su ya ya e ji ya yuk ji ge dim yin bur i je wu no be konjo sum la lam ra su ne nge rang le trak shuo lam yin na da rang gong ma rang le trak shuo ngo do di sum ya i je de be gu shab ya go su yin bur i je jik dam jun be sha ce yu yin bur chuen pu yu yin bur e jik po yu yin bur it ba ji nang che ba ji na ya go su bur ru nye ya da it ba ji da na ga yin ge bo tim yin bur da nga da nang bu yin no gyum zeng gu tim ngo do di we ge bi si tim jo sum it ma ya kan ba ji je nye je dong nom e jik da ni be je nga dang si yin ne ce di dang nye ce di dang ge wa xian du pen bi dan bi chu zu ba nye dang ngo ne dang ne nga dang chue ji nam da di zu de yu yin na rang sem ji ding jang di tu de yu yin na mi zi o zo ye ki bre yin bur e ji ce shu bak to yin ne jik mi lu ta byu yin bur lak lu ta byu yin bur ge wa xian dang xian du ye ji di gi re yu za wa ji da nga dang chue yin no be rang sem ji du ya e ji chue ya ko sum bur ru nye ya mi na sang ji si be da chue su ru sang ji zi su ni wu chue gang su di du su yin na dikwa chi ya mi xia xin ge wa po sum so ba ji rang ji sem ni yong su du di ni sang ji ten ba yin yong wo do e ji da it kam li che du ya nga dang nyam le ya yu di nong bur it yak de yu yin na mi zi ut ning se shi bo yong zo ka e ji da ki pi re yin bur ru nye i ji no be da a ji chu je pa mar jin su we nying gur che wa dang su mu nye it ne me gyo nga dang de no du zi ka ge tim di xiong nong bur da nga dang de no na xin bu zi nang chik de no xie yin lop jong jang pharmacy chik be lop jong jang yu to ka be rang sar ma na kyar ma na ya ya rup ji nang sur so e chik bu zak shu ga tong zho song tong

0: Ejik de sirang be jawa ngan pa kang po rodo be ije kepsi chuki sonzon kang po se tim chio sombor. Yoju chen na dro ngan be rigla mingyan pa nye ta chibli chi. Yoju chen nye na ta mi kyodur yakan. Kyodur nga tang manpak lukse ka yine. Ta kyodur yakan nye po mi dukja di chisun mik chiso nye nga yine. Dro ngan pa nye na ta chang tonggan tamko chukan umtien ta mat shia tirgan mi dukja yakan chi dro ngan pa yinpur. Mat liu di geishan kure ka be mse kyungunu mat dukja shia ta Shadot kanji drawing emba. O ijik riji je zawing ine nying munu muru nye. I nyadu ine rangye je ije dukja xiong yubi. Iti ya. Nga jamshin shengi lor chanbi tam makhe badang jonga nye da. Nga jit nimi gyu ma jomjit da geri mi muru. Nga dang monpa kajuna ye nomuru. Zubi rangdu jambi mitu yu nye ya. Ma zubti shadu yina. Ejik da tuyabaji tuyumade yum. Yukta rang kyaqtong jika gangi mangsho di prikyum. Shukdalji rang tuidu minangay. Ma jomdi shat koro yina, tuyabaji kongro mebar sugu nene, bek ma kongro chilang gaya, ejik da pando temdi rodum. Rang jadi yina nyen ziong gaya, rang si pando rodum. Ejik zeje, ta tuyabaji ma gadindi shat nende shirogu ni, gazimdi shat nende shirogu ni, ije di ma shat kebo gosu u nye ya. Ut ngatang rikshung yimbur. Kadu kadu ika nyosu ngoto ya ma shatong na migridum. Ma jit todo chopsang di, mishe ma kaya shat nende disho ni. Ut ngato ngatang chik ka shat kanu nyeyaji. Ime da, ik ngato ma chit shat kanu di koyo dumbur. Ije ngatang yuenten di yimbur, ngatang rishung yimbur. Itin di reyuk toka ngatang tabshi bezun ya kosumbur. Iti ya. Chikro je, chu si gang la yang ka je, suebi, tekba chi xing, loko yang pa dan chujuk nye da. Chue diya na chue ye be ngatang kale ya ya. Ngatang bine, chue ya sangja su ning, lai ya tai chino nyewa ngato, ik ngato ya ya. Chöyina chik siktoka yina gau di dukbya ya rangi dukruy kyakde yu di. Jikden di yao yina jikden jie mena lega siktoka, leri siktoka gidi na eji dukkyago di ya ya, eji tarchino di ya, eji zi je loko yangbo, loko tem ya ya, ya gosun buru nye ya uzu. Ta michu zangbo juruku, jeshe dordu di ozo gai, iji nubi uzu ge tenbuji ngadang titi titi semnyanga nyi, eji uzu ya gosu baji rangi nyamlin di ya koro yina, uzu mikji so nyanga, mit, Zeti di xiong di yu di ngadang tezun munu di yinbul, iji nubi yongzo si tuga nyi ya, iji udin di nangbe nye xiu yin, zhexi di le.
1: Lanyi nang si da da, dundrek lirim nang chui kalab ka, gishi tupdun gedun si shisu, michu sangma churuk koro shisu san nangbul. Lanyi nang udib ka, Dundrik lirim nang chui kalab chit doos. Agash wani tabang, langge tsangma nubdik tsuze, kuro kun karm bliyoni. Da lirim sida jit kozo dur, ozo na desh nubdik lirim, detre nin tsuze kursho su san nang sa. Da desit tik, tsuze kuro kun karm jiji lirim jero ka. Tsuze kuro kungarmi kaliji shiedun lirima. Lamarin jinsawang, gyalung jambatindar, ning laman yamitsiring langyusu midonu, gyunjak sumba, ning lambachoyba sanmado imbur. Tsuze nisji hindige sengyur, tsuze nisi kungarmi langaji injige sengyur sanmado imbur. Langyanang deshnup tsuze nisi kungarmi jiji, Lange edang basi, pon gyu ya tukde nangu, dundrek lirim hello agashwani sanmeto imbur. Deshik uts, dundrek lirim hello agashwani juwen, durji drema imbur. Tsuzanis gunkar makhani langaji, pradeshik samachar. Tsuzanis gunkar makhani chichi, regional news sanmeto imbur. Tsuzanis gunkar makhani chilangji, lirim gomitanane. Eji Arjit Singh Singhiru Gelu Samadhi Samnato Imbur. Deshnup Tsuze Gitchi Lirim Purane Hindi Filmi Gid. Eji Lange Edang Basi Whatsapp Giyya Thukde Nao Hindi Film Nyupak Samakashi Samnato Imbur. Tsuze Getukun Karmikhali Chichi Lirim Sports Scan. Tsuze Getukun Karmikhani Langachi Samachar Sandhya. Tsuze Duguchi Newsit 9 Agashwani Delikir. Really, yeah, sure.